0: Sheling Panagiano, tanaw ko ng Manta Jambo Siam, gisa may jamba pa na misa ko swagon.
1: Ay, kada pa yan, sining nakapagulo ko sa banbay na manarimpok sunuan dat ka sa banbay na kaya Alexius. Just Alexius, rungo ho po sining ko sinusot kagun sining mata di Francis Landong. Sining dahay di aki kaya. Harap ipirap pa, harap sa minute pam labi-labi kaya. Rungo to ko kabar tinibayin. Sad pa ko, pisaran ka sa ban kumadi ko di katatano tiga silimbahan. Baras dusun kina FM. Kumadi ko yung kapapasik na pinay, kabisa ng kasaban, kadali ho ay manginom dat kasaban kaya. Manginom dat kasaban, teka makan kasaban kaya. Magitit isa at palidasan na nagkagarisan na tinan. Matadilizi, no frequency, tireduti. Siam na habada mapat, titik turu kaya. Siam na habada mapat, titik turu megahaz.
2: Iyeng sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bayan ako nung makopya nang kitag ka, minay kitag kabun engine lang.
3: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bayan na po.
2: Irin na kikopya. O saan ang muna ko ngayon tawan na bayan na kyo?
3: O, irin na kikopya. O saan ang dam, gisambat sa dapan nila kyo, oh boy.
2: O tapat kopya. Oh, iyeng sila. Harap pagkakataan ko, piyang kurugyat. Mingila, di ko ngayon tawan, di. Da, alikat sila.
3: Is no makasusa intan na pud handphone boy.
2: Iyo susa.
3: Meteorology Malaysia ka.
2: Malas so kuno kay la kuno da malas so kuno mangintong engine la.
3: Malas o malas no pa magginong no pud radio kaning awitem haro pud dagari.
2: Tay kya.
3: Iya haro pud dagari kapailan ko ngayon tawan urang mamayak kaning aw FM.
2: Pama.
4: Ruputan ko ngayon tawan.
1: Kapisaan ng saban, benetiman ko pula mo sa tiruputan ko. Ngayon-ngayon, tawan, manta ka tayo na obay na. Apa naman ang tulang kalima, taon doon na ribu, duho na pa naman ang pinalabos, manta diti na kapisan, mangingintong taon Malaysia, manta kiti dapat watas, punong kayo ng sakit. Ang manta kiti watas sa kiningaw, kasaban may na sa sadapan ang nagitatuwang, kaya sa swaban ako sa sadapan ang nagitatuwang. Mening garud mi apay tangus isa duo na kainan linaso bas kawas talo na padam talo darja Celsius linaso bas asir ba duo na padam talo darja Celsius madagiti duo tasa na bawan kasaban mena sa sadapan am negita tuang ingka nagigya tu mening garud mi apay tangus id isa duo na kainan linaso bas kawas talo na padam talo darja Celsius linaso bas asir ba duo na padam apat darja Celsius. Matagit ito at sa tambunan ka swaban bay na ay sarasam sa sadapan meninggarod miya paitangos isa duwa na kainan panang katatuwang rumasam isa duwa na kainan alinaso bas kawas talo na badam talo darja Celsius alinaso bas asire ba duwa na badam talo darja Celsius. Matagit ito at sa tenam ka swaban bay na sa sadapan ay meninggitatuwang meninggarod miya paitangos idig agumo kinainan alinaso bas kawas talo na badam talo darja Celsius alinaso bas asire ba duwa na badam talo darja Celsius. Ikan api aruputan ko ngayon-ngayon tawan manta ka tayo bayan na pada manam tulan ka lima taon doon na ribu doon na pada manam pinalabos manta diti da kopisan mangingintong taon Malaysia manta kiti dapat watas manang kayo ng sakit alansan nakanod ka pailaan am nagi kapasarahan ang punsika utokakalko da at manakadong am nagi makinangoday hiti da Radio Kiningaw FM.

0: Sining-sining ko sa'n daw no, miss.
1: Kasalimbangan ko sa susun.
0: Akal mo ginungaw. Siyam na ko pa na mapat. Titik turo mekahas.

0: Kampot. Keburuan Pemutanaman Komuniti itu tuturan lagi sebagian ababayan pemutanaman kekadayan nopunga isa ababayan it kapunghub dasuang walay menginggaan belanja sam paganakan sangangadaw mayat kebelubusan hasil pemutanaman sendiri om nagi tahakanan mayat penunturukan dot kopisan pemutanaman Sumikampot.
1: Abang nanti jam kau apa dah pada 5 minit ke Saban. Siwa-siwa tentang kau dah pelembus sapasan kia. Kemarin kau di tahu pernah kailah ada nombor da WhatsApp itu. WhatsApp da ta konti. Kini FM kia. Nombor na pada tapi na ingat Aisa Isa Siam 5 walu Siam 6 walu 6 walu kia. Aisa Isa Siam 5 walu Siam 6 walu 6 walu. Pasan naramit ko man tadi ari ni Majanon. Hi DJ, kapasinangan tado ko na may nagi kumadika pon si kau. Kapasan no ari ni, ulong piyad tani ba nga? Sorrow lah, kya. Harakaguti pasan, Assalamualaikum kumadika DJ Jirin. Waalaikumsalam, kapasinangan kasuaban yaku ikaisara. Mantan hitid keningaw mamasan katabian tadaw kamatan kumatay sanan. Pasan ko kumad makikinang ngawi magkiampun ako pa kaya siya kumadikyo dit kailang maginom kan siya kada na kapi apapahibak sa sakayan tontok awok palis waro nono alangaran ngay tulun suay nga siyan kapiya yalo om nagi kumatinan sendiri kan siya. Pagayon na pamusarahan, kada kalingay o gumu opus di ka mantadi di, tamangan na katingaligan tinan sandiri, am nagitulon suway. Si ODJ, anarupasan ko, hinakapu ka. Ay isa pasan ni Tasanang Kapiyak, ya? Ako madiala di, takaila da, maginom dati inuman, kaya? Iko basanan nga. Ay tantan, papanood sa sakayan. Lalabi pa na timpo-timpo ba na di tabi na hitihila tarangaw takod at papahara iti ramay kamatan kaya tingaligay tako na tinansan na rin ang nagitulon suway kadi kaisara ako na da arangaw it kamayan dito ako piya sa nang arangaw talinga kaya sa ripalis kaya bamarmati kapapasik tabi na ulang piyada at nakalabay-labay nga kuhay. Asa nang atinan tabinay, asa nang at pamusarahan. Gumumato at nagyari kambulutan. Tay ka gumumato at susuyan ka sadap tabinay. Mayampay da puro paganakan, mayampay da tanganak. Mayampay da tilang-ilang kya, mayampay da sungkad-tukad, alayad kapi at susuyan kya. Nakalabay-labay, di kya tabinay nga. Ponsikaw to, kakalkod at mayampay da, hitida radio, kininga FM, mayaditi frequency. Siam na habang mapatitik turumikas kanya FM kuhay aramay ba sining matadi usap banaway kanya kamatan misampuro takaw dautis gawkit kampung kalangadan am nagi ronlangad itrait Esther dangdut ronlangad kanya FM kuhay aramay ba.

Irang out am nagi ubi keledek. Am lemak sehat miagal ke avocado, kacang, minyak zaitun. Am ti inuman di talidas, tay ka senang nat mata ko inuma. Air kosong, tay ka iti inuman di biasa kya. Air kosong, susu, rendah lemak ya. Amingkure, tako da atakanan di miagal ke makanan segera, miagal ke migi kya. Ti inuman di taro gula. Ami haragis kya. Ta kanan di ruan dat asin am nagi agumo tumaw pagansak tay ka minyak ya. Am nagi snack idit minan prosesa. Contoh dat menu dat manikita daw dit ringkas tabi nay. Mayal ka sarapan pagi tay ka minum kasaban na panga ot am nagi makan tako dat punti. Tanga daw na panga nasi perang. Sadad minan luguwat ay kay ikan bakar am nagi rapawan kya panang tatuang na panga soup da manok am nagi salad am snack megal ka tuwa tay ka yagat kya kawaan tay ka yagat kana at pagilangan karat ita akanan dat alidas manati siyam kapat talo na padam 2 minutes kasaban sadang dat harapasan kya intay to kumputipasan sa kapiti bena. O andong Junis Lime. Tapi sedangkan kesaban am tabi tulan kamatan kyo DJ kasiya. Sekian rapulan. Saro pala ponsiko. Ponsiko na yung kumadika andong Junis Lime. Dang ako na pabay na dyan. Tabi na yung milakodat maginangodahay. May additive frequency. Siyam na pwede mapatitik turu megahas. Teka milakodag ida mo kabdag. RTM click. Tadasan na pat RTM click. Ami humanat kin nga FM. Onan napatid RTM click kamanda kayo download do maya hiti the Play Store ya. Iyuman na kayo Play Store iswang na telepon do kayo o man na kayo download do iti kamendat RTM click. RTM KLIK ya. RTM click kama apangah dat mendownload iti RTM click. Iyuman na kayo at kaningaw FM. Kaya yang penting harap pirumutan internet dit garas. Teka ana puto ta pirmutan dat kuridit da kayo ya. Mas ni sumiran pinapatan di Julius Gudok. Langad ko terima so tengah ko sendeng mata di Martin Thomas pinapatan di Rodi Junik. Kelangad kamatan. Kena FM ku hoy aramay ba.

0: Dilong Busano, Miambay Dahay, Ikinigaw FM. Siamo Parawapati, Tituru, Megahertz,
1: Kuhoy Arama, Aibo. Ay, pagdating nila, pwede pinigilangan ako tinu, taa ka ng detalidas kaya. Ang banati, pagilangan ko na pangagod tumilamos nga iti taa ka ng dita alidas kaya. Manta ko tinanta ko. Taa ka ng dita ako kapi ya alidas kumada tinanta ko. Megal kay ta Rwanda at Agula tusi kaya. Lamak tira to po tayo ka ikakamot da proses. Amos rebanyo trin. Megal ka taa ka ng sagra na panga tabinay nga. Megal ka baga. Kentang goreng am nagi pizza ya. Inkure ito ko mga kanat takanan ditik ya. Takan ka amilad makan nga maita ko inkure ay. Megal ka baga kentang goreng am nagi pizza. Tinuman na pada ako piya lidas ay tinuman dit ki gula nga. Waik dit harages ya. Te boba manis. Snack di proses megal ka kurupok, coklat di ka labi tay kay ito gumo, gula-gula ya. Inkure ta kau. Ta kanan di ginuring. Ta kan ginuring. Nagimi segra di asaro to kumakan nga may to kono da inkure ay ka. Ta kanan di takawasat tusi. Megal ka nugget nagi sausage tabinay. Apa nak sebab data akan nanti tidak benar untuk tahu data roll itu komen data obesity ya obesity taika sumusut itu diabetes untuk tahu obesity diabetes lagi untuk tahu data akan talar hati ke tekanan darah tinggi amiti komen data kolesterol akawas ya lagi ruhai data ohuyan taika cepat letih. Korean dat generis sa tinan teka kurang bertenaga kadi makalang-lango na pada mengingkuritin takanan diti megal ka minum takod gumawa waig dat purak ya teka air kosong kadi ingkuray takod takanan di tinan guringa kung gumawa takod mga kandot kawaan nagi iti sayuran teka kinatuan kya. Sedang lagi dah ada magasak toko dua like ya. May toko na pili at takanan di segar. Kaya kalang di minan proses lagi ya. Miyagal ka, asanangan toko na maginom di twag di targes. May toko ganti ay dat iwag dat kosong, teka air kosong kadi. Teka jus miyapay aiso gula kya. Kentang goreng may toko kentang goreng o basta ko na pamakan dat kentang goreng nga may toko ganti ay mamaguna dat ubi bakar minan tunuwa kya. Kasaw dat minan tunuwa. Masadangat ako na pad mga kanda mi segera nga. Mahit ako na dagan ti iti bihon soup. Homemade kya. Masadangat ako na pad mga kanda snack manis nga. Mahit ako ganti ay dat kowaan kya. Kaya na ko piya karalana. Teka, taka nandit ako piya lidas. Dat man tako akana. Pwede ti jam ko hapad. Apat na pad ang 4 minute kasaban. Rosani Aging. Rundon ko orubat na po am nagi Silia Klaus sa Langad in Kampung.

0: ba? Papi, sanangan kasaban, lalo ba iti makikinangaw diti Radio Kina FM. Iti tako kaaguid, ababayan kanawming panaw, kasaban ba na dito binay, idataguangan ko haras sungulun da malahing, narubaan ko iti da kinainan disya. Kapi sanangan ta pinay?
1: Sanangan.
0: Isagyang arano di?
1: Pius.
0: Pius
1: Bansaw.
0: Pius Bansaw, idangot kinainan doon ti bayan di?
1: Pamilan.
0: Kampung Pamilan Tenom, kaya?
1: Oo.
0: Nuot ngaran di ti tunian doon manu punyad kasaban bayan na? Nuot ngaran di ti?
1: Tungkungan.
0: Tungkungan. Iti tungkan no pati nga, idang anang tadan ka piyad ti? Iulo pa.
1: Nakailan ko no pati nga, ilapag tambunan.
0: Itamunan? Idang anang kayo nang itamunan?
1: Kirakot.
0: Kirakot nagi. Kirakot lang atamunan, kaya? Isa yung manunodok di ka paponid dito dito gulo pa?
1: Kamaman ko.
0: Kamaman, no?
1: Oo.
0: Alad ka na mamain dito, kang kuat ikay lang mauni. Mata dito ako na kapag gano'n taon.
1: Kurang labi lima taon, kan?
0: Tukoy!
1: Lid na ba?
0: Lid na, kaya? Lima na kaya taon nam, kaila ka na maunin lang, kaya? Aramato at kanta-kantay ka, sigarad mano niya, it ang takantahan at harakawin, tay ka imamiyamiya, tay ka piyangkur, it isera mano niya.
1: Mamiyamiya na, no, mano.
0: It itangatuang tay ka, misasap ka, misasadap. Misasadap.
1: Minsasadap.
0: Minsasadap.
1: Minsasadap. Minsasadap.
0: Minsasadap. Kumbal ka po po ni?
1: Kumbal.
0: Kumbal na gigi ya. Haratang anak doon kailan papapawnid ti?
1: Hingga.
0: Hingga.
1: Hingga.
0: Ako panaturnan na limo kaya?
1: Hingga. Hingga na.
0: Hingga na. Pira na umurun ti bayan at Pinay?
1: Pero naman, taon ng 43, 42.
0: Taon na apato pa naman ako susok, ya? Malalaid na.
1: Malalaid na.
0: Kualidas, pato pa natin ang tagit ako. Iti tangkuhan iti, minanuwa sa'yo mamagunad, no? Kayo ka, no, ti?
1: Baring.
0: Baring. Italigkang tayo ka, itatuwak tayo ka.
1: Sadang-sadang.
0: Isadang-sadang sa niya, ya? Ita nga lamban tay ka, ita nga paray at kasadangan na tit mamansay dat tungkungan.
1: Kasadangan na pa, ito nga ito gulti.
0: May galat wat is, kaya? Paring naman ako mila duwan sa niti ka, aw mila ulo kaya?
1: Mila. Mila nga, niyayang.
0: Ako kapi, iyang. Harmato at nagyari it magadaron, aw mila mangay, tay kaya magadaw, aw mila mangay, piyang kukura. Yeah. It nugyardi ipaguduhan na maling lahing.
1: Magalo, magkakle di numaron.
0: Numaron na bit. Arang-arang ako it minsarawang amilan mga ikya.
1: Bubukan.
0: Bubukan. Ero na panakasabap na rin, kaya? Mga na pa di minsarawang nga, bubukan, kaya? Kaya nga tapat kasari, baras at narang ako di dan maling lahing. Hindi ang kambitan na pa nagtinga, pira kambitan ito. Isa itay ka, duwa ka, piyangkura.
1: Lima.
0: Lima kaya? Amahar nang kuat, ano mo kambitan, di ka turo?
1: Para nga ikila ako.
0: Lima na elan, no kaya? Amay di kaya, right ang ngaran-ngaran na inat kambitan kumaysa, gisam ka lima?
1: Kakaritikan, lambatan, putawan, tuyuyuy, tabag.
0: Tawag. Kritikan.
1: Lambatan.
0: Lambatan.
1: Kutawon.
0: Kutawon. Nukago?
1: Tuyoyoy.
0: Tuyoyoy.
1: Tawag.
0: Tawag. Bamos na ng kanta, mantok ka upo niya kaya? Mila mato kaya?
1: Wala.
0: Bahamay di kaya?

0: Bansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo ra kininyo FM.
0: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy. Kininyo FM, hebat am syoknya.

Amrayna patutuno ko pira min lohon uga tara oro hitu yohino opera monom hari bulan sila kalimo ruang hari buh rong opera monom. Lohon susugata siam ngaringgit balu nga opera mapat ngausin sa kilogram. Gata kapingan great kasa apat ngaringgit onom nga opera monom ngausin sa kilogram. Gata kapingan great karwo talu ngaringgit siam nga opera mroh ngausin sa kilogram. Am gata kantalan great kasa apat ngaringgit apat nga opera mapat ngausin sa kilogram. Gata kantalan great karwo talu ngaringgit tulu ngaupor ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa ngaringgit apat ngausin sa kilogram. Panduli ako po yung loho na susugata siyam ngaringgit palo ngaupor ang apat ngausin sa kilogram. Gata kapingan bread kasa apat ngaringgit onom ngaupor ang monom ngausin sa kilogram. Gata kapingan great karwo talo ngaringgit siam nga opera mro ngausin sa kilogram. Gata kantalan great kasa apat ngaringgit apat nga opera mapat ngausin sa kilogram. Gata kantalan great karwo talo ngaringgit tulo nga opera ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa ngaringgit apat ngausin sa kilogram. Amaho itu pinengkual nu lembaga industri gata Sabah LIGS. Ambah kakarawis takapo ang kining ora rimbay kando kain katahan rimbay ri Jordan Jubilin. Am sumulih novahu rimbay ri Maria Gumbaris nang kausan.

Yo pahaga karmay no patutuno ko para mo yon kinabalo no kawanan ra Orohito in Toramet, Malaysia. Kasana libong no kaningaw sa lola susuaw ang ulo nung palakra kula-kula into. May ang ulo nung palakra kula-kula into kam londom ang ulo nung palakra na suangan into. Lasunoro rong operam talo suku talong operam talo darja Celsius. Kosana libong natenom sa lora susuaw may ang londom ang ulo nung palakra na suangan into. Lasunoro rong operam talo suku talong operam talo darja Celsius. Kosana libong nu tambunan solo rasusua wikan angulu, may angula nung palakra na suangan intok am londom angulura na suangan intok. Lasun waroro, ruang operam talu suku talung operam talu darja Celsius. Kosan dalibung nuna bawan solo rasusuam angulan nung palakrah kula kula intok may angulan nung palakrah kula kula intok am londom angulan nung palakrah naswangan intok lasunoro rongo peramapat suku talung operam talu darja Celsius. Hinong apinatutun kuramuyon babal nukawanan ra oro hitu intara kopisan meteorology Malaysia.

Rangsayan am alungsur rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonino. Amun makaramput amasigo ratanak imbur sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam siam siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.

Yo pahagaga reina kaya karako di Cezaroro hitura kasalula andra honumurut sukura jam katalo ramai. Pengko nang ramo yon kaya ramo ra radio kening FM mo nakin tok mo yon. Abalika mayara frekuensi siam ngopora mapat titik tulo mega hasam abalika po kaya ramo mayara aplikasi RTM Klik. Ambah kakabili ka po ang ito rabilin mo yun mayara WhatsApp may ranumbur loho sa siyam limo valo siyam o nambalo o nambalo. Ang pasuko ko po yun rondo kempen valin yohino kempen panakan ralumbak ba alin ra Dewan Haji Guzman Kampung Panagatan Ulu Keningau ba alin ra opor am tulu hari bulan sila kalimo rong haribu rong opora monom into ra jam kabalu ra susuaw suku ra tangan warau. Ampa kakara ista kapang kini ngora rimbai nalolot no terus madi rimbai ri Aaron John Agustin. Am sumunuhi na bahu rimbai ri John Jarip na pangaan nanantab.